0: samay wo kona da funu fi ho na ye chenwa asema wo kan se osofu bi ana ka chere se adamfu na wawuo no na taade ogofamra na won fan hwa de kodi eku no na anapa ye be di komo ebi mu se ayaba ba woni ni mu bi efi se na se ne nime bi koso na de owu ni sika bi tai raira na ababa wawuo so na ta kofi ho echi ebi nim se sika no no ne kofa ana wo shena fa kana siti kwa bi ama sabi ababa wada fu na ka de okoye de anapa ye be di komo e de afri agregation ma on force na ti se na e wi ase de ehu
1: wi ase ehu
0: na abrantie bi akoda ketwa bi o onu ankasa ne papa wotimi akese kan wotchon say ta ta ta ta ta ta ta
1: na papa ase ehu
0: anapa ye be kwa akodi enkomo na eno so ye di afri ho Efriwa, ya wan peni fobi awa meni mwa, ya nun bedin komo. Ebi efri esieni pon, ane ebi so free afro kwanta. Nijina, ya nun ebedin komo on Fox 97.9 Kumasi. Fox 103.1 Takrari. And Hot 93.9 Accra on Facebook. It's Fox FM. Arapei, mwa bibia, chimwa bibia, akwaba. Mjidia so bibia, ehon ye. Oh! And production team is set, DJ Ibi, DJ Mokosan, danyi the hitmaker, ane ma chroma and I pay me the super duper of forma and atinas here the D A D N A B nana ampofu barema
1: what you say me akwa
0: ampofu sabe de mami nye aye drawing a krabi emra na powerful and a freddy kan o mafan oka qualis atinas here yenin komo emra tew ya besi siya
2: power mre su die eti ebe yama se ube yi wasum wabi wakumam na wati esempa ebe bo ni pedu ya no na edi wetwa enna nyame ahyehya mawo se twa na edi ewo asase so odofo ye kase ensade enya eyampoo kirese ene hwe ne ensa ayo desani afono me se na wafrumpo ene ne ensa ahodwo ni se yei na ne minya abrebo ho ahwe saa enye mesa kase amro so ensade virus ahodwo ene cholesterol ahodwo ne kofa fatty liver edi beje ni padua no so meko haye brebo enna ye wo hepatitis A, B, and C. And also so

0: 0244 544 4422 0244 544 4422. Yeah, was 0200 38 38 31 0200 38 38 31. Now what's up with you? It was 0555 79 78 78. Now who to an amono a hona boys I said Dr. Hiridia Kosia Dia Yabekwi de Fatana and Yan Kwan Kwen Yase Nemo Akono so or Babi Sietimajan Naswa Gia Wadu Mako Mako Ebru Edu our hepatitis Iari 7 year or the 4 way and Tiasibia Nim in Yan Church Mubia Bium sa ene yebeko ba bia se yakopa hepatitis ana fatty liver ho ayare sa gisi ekopiem e wo doctor hinade akosu adua ya asa ase so eye kumase jagbo free station nhwe ni mu kwa fe yase enkomo ana mene wo ebo ya putoja kwantempon so lake road woro e ho ana wonsa ebeka yen sanso ana enkran ya eye kwabenya acp kwantempon so power bus stop wa na wasi na wabo wura yaso ye ho sanso atakwa de ye yewo anaji estate ahantama wura bank ni chemu ope me se hepatitis fatty liver there and when he tasem baby asama huto timiba ema brebo ni saban kwa mubiye mno eni ubiya diye edesene mu chese serosis mu anu kwa anya diye so muja yen eshisha yen hu na ene di unya sentence ni tino ayana ufisa uhwode yi bomodi ne tuwa na mou ne braya suye niye mwaw yenye shushe mu mapa enfa emaw na yari eni baby eshe biyano ya kono kopea kwa edi amaw na brebo na asaben kwa mubiye mnu wetime di ubrea suwa ba anas wedi unkwa na sani yese na efata ni seni nyameshisha yeno edi emaw wo afa ni odwonso ententem ntieme ni odwonso ema ebikam no ono so ntie sa enei urinary tract infections a ebeje ni pedua so aye bladder damages ne kidney damages no sa prostate yi e ho ensam etime kofa edeba eti bema enei wadru mpani fie so wanya dua sanum ede kwa ochese oye pani youth no o yatra ne sa sa yare yen ene dokro yen etete yen abibi fo kwa de timi eche obiara eti akam asomra ha bie wakuma mini wadwe mu na eti ensempai ne bi kwa wo so papa bi ebi etete no abrantia bi ebi e ha no obi kwa ka wose enyini ampa empedi fo ya de nanso obi atra wo fie no yen hye ne katita obi atra wo fie no onyunso junso enwu ne ho nanso wo de ni ehuru ene wo to office amese atenka no kwa wunya ube huwa ano na jonsu ano aba na asewo hon eni ntine ne yade waba atutu mema bi ebeme mua drobe ano eni na jonsu ano unya tenka kwa ana etimi FM ba uni mwasem na ya peye enye bete sa mekanfo power specialist aba hospital di amao se enei eni wa jonsu a ochim bre ansana jonsu ne biye timi abano ena msa damage se kwa fire blood emu ya jonsu kwa ano eme biko kaya sa aboye ye kidney no orofo mekanfo di amao sa wen tumrika ame PM ewa power specialist aba hospital ene meme bi ejunso moja ebi ejunso eti yao ewa mayase misi ayekwa danda ame ibinom chese si madon hiriba akubiara no obedunso onoso kwa nisu honu mkwana enshada ensu enkweye mekanfo di amao sa bema diye yon wadroom chese waya se enchine no misi ushiriwa ni mwenyam ushire oda yemfa nyeshu ibiom siye betu wabuni eti eti yesu ene ne wunhui obaya shasiye kumpleni bomadi ne tuwa na mwenye nya ebe PM ewa power specialist aba hospital fisa doktor wa hine hida kosuye diya ya wane ni mdiyemu ya dumu wachilesa odin hahama ebe tumi asa ya liye wede wa sanso wa menei mesi penny 78 years wase ontimi enyonso junso no kujina wa asa ya dena ebi emma ye ya manu junso ya ewa power specialist aba hospital ansana ofri ho eti ne katitana doktor so wachue possible surgery no enyano ne anu yeno Udiani sa obeba power specialist aba hospital. Ni ade hahama eni nubra aku yade we ade ama wo na watimi ade ho mekan kwade die mu kura eye okay anase eye papa mu a enkebetuma korete no fisa eye enuani mu eni hahama ni nubra mu no enoa na ebo ni pedua no emban na yare bia e dokro ye no so etimi akorete no nanso ama sane die na so okoba bia nim die wo so ubehu specialist no enoa ni doctor ohirire akosua dua ya ni power specialist aba hospital na ya boaw ama ne dwonso ho nsem akwa twedi ama wo oja wa wuti wo mu emoja efrimu eba ne wachembre ni ne dwonso no onya tenka kwa na age free na wura no yetimi akono kopiako ama wo so wenye wasumdwe ene wahoto eritina mse frezari 244 5444 22 0244 5444 Eti awo pass your friends awo akwatwe amanipa mebre eya maani titire me kanfo power specialist aba hospital the amount say ne wo ba sikanse bia nim moja sem biara enim ye hwese fibro de sa bo prekesi wa wudie num say twa wudie nanu sapo no ne nyina ebe firi ho na wa hoto etimi aba me se aba sa eneso wo si yansoma bra wo ne nyisa ho kwa atwe no ana wo sa yansoma bra eti bomodi ne be piam e wo power na ye mo a enku yade afiri ho na wa hoto etimi emra kisa miscarriages a hodo ani yama pia e kuti ama no o haul kase ya nankasa ejina fibro da ye busudi ya ne mo be piam e wo power me se ahoto beba ama wo so watimi adon ho ene se ne kofi bo ejina abetire mu no saa so ne akọ ne ya ba die mu gira ye kotodwe eti ene kotodwe fukuru kukuru no ni nyina mu twa bewie e wo power specialist aba hospital grania fa nu grania ha ha ban kire so man na ahode etimi emra siatika ya wo ne nyina mu no ya ma wase etwa na kokoma tititi akoka kotodwa wuntimi nkwa no watimi aba no me se power specialist aba hospital ana ebeboa wo enei edua ya malamis ana make am for dia ma obibiara se malaria dro papa pa no no usupe binom na nya dwuma pa onipadua num atreba akokura gumu me se sanchira ni daddy wanum atu ni nyina ebeko wo ho a epo ni nyina na ebefiru ama wona so afiri ho na ahode mapa ebebe ni padua num na enkenya nso etimi aba cough care no ye mini mo dwuma ayahra wo mo dwuma aya bumu adwuma etie waku ku keke eye chest cough no bo wa yi amama ni nyina no ebe firi ho apa wanya adua ya sk ni bi weni abibidru a edikan ya edia ya ewaduro etu super binom na ebe boa oni abusua ne paa ye ama ahoto etimi aba na sania enei ewo ni asikire denti entatia ete enka komu no me se bema onum jirika jire no ema ensi ni form bomodi na super bo herbal shop any pharmacy shop num na wo be jina se ni padua biem sisi ni mu be den na kotodwe ni mu ye den na bema no mbe nchen a me se se ni edie ne tie ni jirika jire no eno so apegya sa na munyam etimi akọ e de ama 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
1: ho ensem e de abre ne bomodi a se wonso odi woni ebe kire ho na bibia aye kama enso e de amam eno eye power specialist herba hospital doctor nana ejere akosua edu aya na se bibia akoso kama e de amam number no eye 0244 544422 0200 38 another 38 and 31. What's up here? It was 0555 79 78 and 78. Okay, yanko a Greek enzima. Na yanko din komo. Yatise. Obia dana no ho samai. Emma yachino. Bizek. Awa man so best mark. Abisna, good morning.
2: Good morning, Adema.
1: Na apomite say.
2: Yanko pardon. The party diabo for namoso.
1: Yes, so yanko ye. Yeah, that's a piece and a pay. One year a bread now only a kasa kumasi aya fox 97.9. Tak radi aya fox. 103 and cry. Hey, what? Na bomi koma. Yes, samai oba samai bi ya cheno. Bomi koma oba na say.
2: Good ya. Samai na kasa di. Emu orimpa na o me kasa me juno kura me tia se. Ni njana na se njana tia na no ni mi de chemi ya se. Baba webi. Do na friend. Mama ya eti me filmu. Na o filmu ewo. A great a buraso. Na baba oni filmu no na otwe da na omuko omuko na nje bi na omuko di ono na otwe da na after not to dana na na no me dey chop ye ye no tie se na dan for efe na na kwia a oni na ntin bibia bom no a oni do ni ko ba ko even ababa wa na e wa yo kra na oni ni nyina na e bibia bom an be ka sey ababa wa na e ma me ya na film na o film no ana na na kwia akọ ni fie ho a e fie ya tumu yedi yedi na na fide na ya tu dan ni nyina mu se bizo fo ni na nkọ no ka chire no o ma timi abere se bia ibi wa chọ bayo no na na kwia atimi akọ ho ama na na kwia no akọbu edan ni na se akọ ho no odikan de ntuma kata no ho e de pada bo nanim se obi a we was a summary about you no okuta hama no okuta sekan ne se sane mani mi nu e ya de na odi ebufu nani akọkọfa ababa wa no film no ataade na odi akọ sofu bi ho sofu bi na ama nkwanje se o mba akwanchire na okọfa na danfo na taade mra na o fa anya akwanchire emfa ma no se de beya na danfo no saman na an saman no idi nachi no ebetime de efi nachi kura
3: Echi o dresses se saman aha jaso echi for monko ye Facebook na monko hwe ekwan a ababa wa no efa so a o dresses ye no eno e na o hwe no e wo Facebook no echi ekwan be na mfa so wo mche no
2: mi ni ekwan fa so chinyi na ne se efie na ababa wa ku wo mu na nka o na dafo no efie no na dafo no film ni fie na na ababa wa ne ehu a horo mu no ekwan fa so ababa wa efie e mi se o fe wo ohun wo na ko si fie ho na abonse bi so ebe efie ni pe enti na efie fo nti se aso bi di hammer bi e boda bi enu mu na ba ko se de bi de be ge na wo film no e saman an ebi wa ba fie ho enu se de bi na saman de o mra day time say that cuz saman de ba ebi anajo enu bi o ba fie ho ma fie ho ebi a e bi si fie ho but an day time say pa re ye mu nyi saman to re aba fie ho de efie fo ni hu se obi e de nyira akata ne hu nyina asa saman a wo jina pon no ho wo di ade boom boom e ho no ajai e ho no aye e ho no ajai o nso de bi mo ko hwe ya na ese eni papa ni jina ho a o se ejuma na rumu na o mo tete mma e na to moment e mo ho mo no e baaye e huru wo e ba e fio na fu mo se de bi se ababa wo na film na dan fo pa o ni nnam e bibia boom no o no mo na e be fio be fa ababa wo na taade e de koma so ko so so fu bi se on famira o fa na kwantre fama no na ababa wa no so o mche nnu o mche nnu no na okuta 1 cedi 50 pesos na sasa sika nkuta no kwa no ye o pulso o pulso ba ho nyina no na e da su kuta na ababa wa no enja nja sa 1 cedi 50 pesos no mu ama na ntofo
3: na anti ye ye kura nso ye tete ye ne se ye nua ba yi a wo firi mu no na ne sika bi e ta yira yira pa eno so mche ye
2: mi ni ne kwe sa se ababa wa no na wo tia se no e fie no oni na de nku ni nyina e ba obedi agu e ba fie nyina no ho no ma na baba wa sika bi ti mi yira e bi wa no ma 10000 ti mi yira 5000 ti mi yira sika bi ne ye fie ho ba mi nyina ti nyina no ababa wa na an kan hwe ya odi fie mu na dan fie ti ma bi si na chi e be pe na taade de ko ko mo so ko e pe so ku bi se on fam na no fanya kan tre information se o wu se sama bi e yo na da ona da fo sama no e di odi onu na chi
3: na enti ekoba se enu a wono atu nanum to se osofo bi ene ese wo mefa na danfo na taade ne mra no sa osofo no apostle for na timi abo no ama na kira na
2: menu enu e call PlayStation na ku do se priest was start na na baba won timi ka osofo kura o ka se onko o mere sa akwanchire no ana se onko pe na danfo na taade ne mfa mra enti so far there otimi mo osofo bi again for now
3: na ade enti na se eye ne krempo se osofo bi ne kan se omefa taade ne mra ade na nka omesi abusuafo no so na wane wo munyina ntena se enka na nka omunya taade bi ma no wo munyina enko Isaac hello
2: munya
3: aha na me kye se eyampampo se sofo bi ne ka se omefa na danfo no wataade bi mra ade nti na nka ne won ma mesi abusuafo so na woni abusuafo ni nyina entena se nka na omunya taade ba ko bi ma no omunya fa nko
2: enu na ehwehwe ye ni kopi ona ibe mo mutima ntemo nyina se ah
3: yesi
2: ehu sofo bi na aka kire se wadanfo na wa firi mu no se me saman e da so ni nana so di wachi a nka wo ko ho abusuafo yi na nka ja omunya me die puno ni boko ba se wo be huru wa si fie ho akofi okode akopena taade me die na ze wonka sa na bibi wo ho a ase wo de hide a wo di sie sabu obi sa fun ntimi bu akiri e nu mu na jaye na nyehwe aso a na jaye na edu nkomo mantem ho
3: no na ebra wodane ne ho saman no na ayanajo ana awia
2: dunia na nyanajo na eya awia a me so say ade ate ankasa na say e hwe hwe ho edi na so onun su su say e bi efie no ho ho ne de obi ani fie ho na efie si mantem ho so na ho edi nti no it ma bo anu mum ama na timi akofa ade o so de ho ho so akofa e o fie dinis efie ho de ohun idi ni mumune enya anajo ni mu na ade ade ache
3: okay okay ya da se ejisisi a make say de o wa post for nsem nya sa
2: e ga jisisi de ga se ro wa post for nsem a post for to na no e bi sami de ntie poti panti a nko ko go fie wa ko pe ade ko wa so ko fa
3: okay best man anapa e wo fa na ampof me na se pi ko so wa di a chire bibia ba ya be sa ba na ya be ji di akem wai okay, right on Fox 97.9. Yes, your Facebook. Are you Fox FM? YouTube, Fox TV, GH. And the Ababa one run out. What day and to my future and run home. So, what are you saying? I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Sa se eyedi entia na ekwanya baba wanso fa so wuye no so muye wrem anti amamfo kura so esusu se dabi ani onim ho bi anyway mama ne yakse fo ni komomra ye ba ensam ne de bebre wa ha ana pay me se me de me ba se me fidu informations na wa hwa tetena mu ye na dwumade we yaton din ewiase ehu ayabrabo mu komo ne ye bonu yakse e kado ye ni komomra sisi a ye kwani
0: midase Anuaduro ani ne pema sibre ni se obanuma bibiduro afi Jackson Herbal Center ho ahweye ti Jackson e ba anye ne na obi a wanom Jackson product bia no se ye Jackson mixture natural capsules Jackson co capsules Jackson edu akuduo nyina ya wunim ya wato bi pen no wunim se wonom ye no e boa wo ndie ne ye kan duro bi ho asem na ye bo yaksen wuni me bia yitiba na nim de betimi ayamam enu nti ne ha ye ba wo fidue yi mu ye ba okurum ye ba kasa fidue so na ye kasa obisi e akwanu wo vimu dabi ye kire wo de ye ye yenkanfo aduro ma wo ye ye mo ye nima bibiduro num ndubna ani haba ma etimi tu yade asesa yade enu nti ene ye kan ho asem akyerew na akoto bia nom won se ejo wajo Jackson Herbal Center Jackson Mesha Jackson Natural Capsule Jackson Co Capsule afeti 97.9 enuro nu eye miensa na ko bo ade ye adom ene bibi kakra wo botom ene awoto ni nyina bia ka ye pa wo bu samse oh ade ne ye ntɔ miensa ntɔ na ka wunya bia e bia me mbo so onkosi no wo be hunu se ah nka wunya Jackson Mesha ni bia Jackson Co Capsules, Jackson Natural Capsules, ni bia nka bebo awu ne se ntikro ne se pharmacy na ya wan ti asem bia se a na obusa na yetimi a chirechire wu ama wanya ne pa owo Jackson so ye ho na to bia aboawu asew yade ma ho ato 0244 72 35 41 0244 72 35 41 0244 72 35 41 Wo de wo baabi bia yeto bibiduro bawura ho busa se opa Jackson product ni bi na hanum bia obehuni bi afeti Jackson Herbal Center e de Jackson Mixture by na Jackson Mixture na de na eye enta bunukraye ani fever na eye nyoma hudo bia ye nua ni eye de environment ya tim ani suman bia ye ye na kofa sa hawo no ba nti obi anim se konna bi a wote no gata bi da ho nsufu bi jinam donto be kawo
4: obi kura ebia na na fichire bibi ani ho fanese otie state ba bibi fibi ani ba bibi ayada se ani ntutum ka na mo wonam kurum no hm ukotra wan kona bi ye se nka wuyi bottle ba ko ntutum bi aka na wirafi aduani bi a wudi yangwa ne sade ewo mu ade ha obrew nzi wunni so hu aduani bi a bibi ye ton no a ko gina wan kona bi ko to bibi ye wunni mu se wan se na bi esizo wunni mu se abo bi kura bacteria bi abam wunni nti yaksen eba center twetwe hu sa no sa eh denya en anum bi sa question bi se en ani pa enum nsupa ya ye bon din se ye nsupa nsua ye konjere nsua eni da ho enso mi busa se en ya meni umi eni uti he obi abekọ hospital ye be check ni malaria no obi or typhoid ne busa se na nka tete no obi nya typhoid fever ne ye se ye de yan ye be ka chere se oh e bia nsua wo num ye no na sebi contaminate ye de fifin na se ebia ejanan ana bacteria nyoma bi samuna typhoid na bi abam ni nsuo nu ene onyaye nanso ne e chero se duani a wudi ani nsuo a wo nom no wonnim ne fire by wonnim bebia nsuo nu omo ye no ena wonnum ba wonnim se ebesa wo yade ana se de ha obre wo wonnim nti sa de de ne sese yeye ye se mpenifo se ene nam ne kan ye o o se prevention is better than cure se wo betna ho ho bambo yes ni se wo besa yade nti se ye ka kire wo se wonnim nsuo a wo no aduani a wudi ukoto odi ye na restaurant ni ka wonnim ho yi tie to yaksin mixture si table so na wo to yaksin natural capsules e ka ho na de yaksin cool capsules a wo no that three combinations ya me ka kire wo yi e bi a wo ti ase na usua ho asem a obadi atum se de me ka no e bi a mo awo a babu a wunia wadamfo oba o yere na se o maami bi a ne netifie tie sa yaksin mesha no wunya yaksin mesha no na o onum a etu malaria si etu typhoid aduani bi a wudi ya anko yie no na yaksin ko capsules no a enane amama ne saade no afiru yem anane kama wetimi sabe aye janan ama wakotena ho yin yie na ho ato ntinka saade bi na aba mu cholesterol bi na wo mu amama bi na wo tim amama bi na wo mu ama wo ntini mu sisi ana wo nsa ye otititi na abada beso na ho na mu nyina ayo mre nko aduane a wudi ye sabe eye sen nso solid jo so ba de wo ho because aduane digest ntini take place nti wunya yaksin misha na di yaksin ko capsules no wo no a eboa ma wi wu yam obi busa se na eye negative an wi e laxative eyi wu yam nti na na mama ne sade eduro ko capsules no di nti am ye dunum yaksin mixture no ene se nipa bia wo yele malaria nipa bia wo tai yele owo fever owo typhoid fever no de eye anasikid ne na futumi ye kapo ne ne fu aku na se frame gina ne yam onukuro ye ontimi nya ni nan yie eto da se common se da ne no nti bu se de owo typhoid owo malaria duduo bia typhoid dukuru no bia no bu su ekunya osa because the whole day no I said the common ne no ono a ne kon no aduane aduane de nanum a se da nya ne ne ontimi ni ni yie asa no waye boho wo hu no ho ano nti how no do so but wunya yaksin mesha na wunya yaksin ko capsules no bia nti na na me ma o combination we kire wo se eduro no nka hu benhia se wo beto ne miense nyina abie nanso e bia wo beka se o ene miniska na mo me ha wo yi combination me di ma wo yi ene se de obesia no mo no e beboa wo me etu yade na se ma wo wo hu ne se ane wo chin ototo nura ho do bebrebe eh 190 ye se wo ti se bibi do we no ato we ni wato wako hako jibi ya suwa bi da sema ya dibi sabi bottle ma bi galon na wu num na hansu mfa tieni ye yaksin heba center se se wua wu ni mse malele ni typhoid adokuru wo na uta uyemu te tim na feyi ya na awadewu wefru ebu bom ya kurr kurr na ayese dindindi waa utu musa edu unsaka uyefun ye bo we ni munya aye dine untimi nya wana yia de ye ka kire won ne ya mo wate ase na tu ya de ase me wo fure bubu mu o de aye kapo aye dindindin yo mframe ta gina wo ye mu o untimi nya wana no ene se to yaxin co capsules no what to yaxin mixture yaxin co capsules yaxin mixture na would the ne to paye no anum nsuo no e be yum
3: okay
4: e you type for e you money na what to tin ye na de kotobi num hwe de ye kike kire wo se anye bie no wo yale no de bia wo de obi kura se jebro bi na tu nedu unya no aduro na nya e bia na nya de wadwene ye wo no nya sa na te na mum aduro no a unya bi nti na ma akofa ye teni fenomenal 0244 72 75 35 41 0244 72 72 35 41 0244 72 75 41 41 0244 72 75 41 41 Odie frɛ nkyiremu bi a wo pɛ kyɛn de make kakyere wo yi ɛni sɛ de obesia nom nom odie nom
3: okay
4: ɛno a obi frɛ me ɔsɔ ɔkasa firi mortar
3: okay
4: ɛna me sɛ ɔhene ɛyɛ de na ama wo frɛ yi na ɔsɔ hwɛ na ano bi wo ba kasa fidie bi so na wo kyerɛ kyerɛ enuro na me ankasa de me ni mortar hobi na madam fubi atobi ko libi
3: okay
4: ene ye didi nkomo se mi sisi ye me ye wu koko bia dokro me mi yem 13 mako hospital manum ndo na ye de no fir gana breme na nko ena onu na odi bi ko mortar no emma ne na danfo ba ko so wu ene ye me wo capsules yi ba ye miense bi wo feko ma wu nua no won try
3: okay
4: no wo try ye no ene wo frere na danfo no se ah ene onu mo mu frere me se ode ne noma ama ganini wa se won frere
3: okay
4: na se obi e wo type of malaria okoko bi odwade ane hu ye ne hene ko se nani sisi yade okwaje na muja wom na ne hu okire no a
3: okay right
4: now yet ka duro mi enu yi mi ensen kabom no yen hwe de wedie no
3: ebeye
4: ene hunam akwa no beye yaxin natural capsules no eye ntini ene no pema dwuma
3: okay
4: enti wa hunam ba bi twetwon oto ase twetwon obemma mu ye wo ya wotin kase wo dom pemu wi wo no yaxin natural capsules ene yaxin mixture ni di to ase
3: okay
4: na de enti manita ne se wa wonnim sesesa bro bia dokro a wonta wonsai wonsamma nkotodwe eta ye otitiriti na ebuwa mawuwa nkasa enyome bi nko yie
3: okay
4: oda awona tiye niye na kotobi
3: alright
4: 0244 0244 72 72 35 35 41 41 0244 72 72 35 35 41 41 Yaxin Herbal Center no masi ahudua ufra ujibi nkomo
3: baby bia yebenye bi ato
1: okay enti eno eye Yaxin Herbal Mixture Yaxin Natural Cool Capsules, Yaxin Caps Cool Capsules, and Yaxin Natural Capsules. Ni nyina kwajibi. Baby be a two drobiano obenyabi. Alright. Na yebe koko di enkomo. Na enkomo a ye kodieno. Ye ko a ye biolaho. Na ya kofese e diasem ene esye. That is obi echucha o no ankasa. Ne papa na wachuchano ekuno. Na ninyina eye asemwa eya rewusempa. Na so eche se ye timi. Edi ehon enkomo na yehwe na eno so yehudi ensusai ede bode hono eba befa right on Fox 97.9 na eyabre okay yemko ngoma so na my name ofase Abiola eni enkomo Abiola good morning Abi good morning okay. Safanebra, ni nkomo.